Oni ni ojo ti Oluwa da ka ma yo kinu wa ko si ma dun ninu re. Gbogbo irin ajo re loni ayo lo ma ja si. Ani loni gangan Olorun oga ogo yo munu re dun. Gbogbo awon riri ibanu je yen lo ma lo patapata atolorun wa fi ayo ropo fun o.

0: ewa na ranti ori olorun laaro yi njo le ranti awon ori olorun lori aye re laaro yi ai mo yi ogun lo olorun ti se ninu aye re ai mo ye iran lowo ati anu olorun lo ti janfani re ai mo ye ori ofe olorun lo njanfani re lowo lowo nje ranti ori ori olorun yi ma fe ko ranti ko boju weyin laaro iko ranti awon ori olorun
1: wa ba le bi o oju ranti mo
0: mo fe ki wa na se bi oba David to ranti ori olorun ti o gbagbe awon ori olorun lori aye re
1: mo ri re o
2: e file e mo yi kuro Wells Radio 89.3 FM nibe gongon le wa
0: o be ka da ope pada fun emi awon woli la.

0: akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mo le oso si o afenti oba nile balaye west radio 89.3 fm ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se nsa usa be ni nsa ti ibo e mo gbo ti ibo kedu kedu odun ma e mo gbo ta usa nbe na kwana na ngeja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe adupe pe okun ilo siwaju yo mo ba wa o akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pere lokun atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyunnu asedi e ma gbo west radio 89.3 fm
1: west radio 89.3 fm kon

0: iwekun security network se ti gbon pa
1: ti oloye
0: Sunday go won la won ti ra prove agba
1: ah what
0: eh ti bo owo
1: ona meji ohun ni iroyin ti emission ri lori ayelujara on ni won reti ikan ni won la won ti
0: won la won ti
1: won ti se won funra enu ara won won so
0: jade lori foran ti ba se
1: aisha eh iyen gogan ni tori foran meji le mi ri
0: okay
1: eh ti won la won won reti ibuwolu ijoba lori e ati ti koda mu turi ti won fi ti lara won osise
0: irekun
1: ti won wa ninu igbo eh boya boya be lori boya be ko o digba ti en ba ri ti oloye Sunday igbo funra won ti won ti so pe be lori abi ti joba gande so pe be ni
0: se a se nilo ele ele to abi aladani ko la ma pe
1: eh be ni
0: ta se nilo awon aladani
1: ko si koda ki se ti igun ti oloye Sunday igbo gan ni eto abo ti I mean ti eto eto abo aladani ti anilo tori pe kini a ko le da kini da won awon olopa awon agbofinro abi awon eh amene kan eh igba o bi eh ta ba fowo wewo
0: lowo se mo
1: ohun lowo fi mo eh o ye ki eh awon o ko je pa awon eh ti awon ile ise olopa ni won a salaye fun won pe ibi te tori be se tori o bo se ko ti ye yin eh ibi ta fun yin ni tori pe kini
0: ibi to aye yin dere o ta ba si koja be e ti ta pa sofinu o
1: amo wi pe anilo won yen anilo won lo wa si ko yi o
0: anilo won lasiko
1: yi gbogbo wa se ni bi to re eto abo de bayi gbogbo wa pata
0: lo lojo kan
1: gbogbo wa pata ohun lo kan ki se lori pe a ile ise olopa nikan abi ile ise ti omo ologun nikan gbogbo wa pata ohun ni oro eto abo lo kan bayi
0: okay omo Nigeria eja debi iroyin awon oro eto abo yen kamilara lo ja pembe je
1: o gbudo ka yan lara
0: o kamilara tori ni kwara na tun ni won tun lo ji awon kan gbe tan si tun pa awon kan
1: se kori emi ko fe gba awon eyan wa ni niyanju
0: okay
1: ki won jo eh lo wa nigba ti olorun baba wa da si nigba ti awon ijoba wa ton baba gbegbe se akin daada ton tubo baba kalamo kini ti oro eto abo ti oro eto abo to me to dabi igba ti gbogbo en se ngba to yi gbogbo e ba pada bo sipo eh a ma lo si isoru ori oke nkan kan amo lo lero yi lo wa siko ejo e ma ja
0: olodun oke ni
1: to je pe awon kokon wa to je pe ta ba so nsin awon eyan ma o soro bi ala igbagbo o nse kini kan fun esin kan igba iyan o nse oro to wa le lo wa sipo
0: to ibukun ni fun omo
1: odo to omo to fo ogbon se awon asiko yi gbogbo eto ta ba fe se to ba ti esin je lojumomo opo awon tan lo nji ko ise ki se ojumomo lo lo ngbe won ni lo lo nji won gbe ojumomo ni so eni to ba wa wo susun to tu wa e ma ja kon ma awon kokon wa to je pe emi o ye ka wa na mo fun ra wa gbogbo nkan kokon la ma ma wo pe kon ma so
0: pe
1: pe ma ja
0: lonjo kini ana na
1: ni won tun ti pada lo ko awon eyan eyin na ri
0: na tun ti lo
1: sise to ka won eyan ojo kon mo oro a nlo sori oke bayi abi a lo njoko si ori oke e je ki gbogbo e ti e kokon ko ka koko wa ogbon ta soro kini na e je o ta le gbadura ni a le gbadura lojumo mo a le gbadura ninu le wa ko sibi tolorun o ti le gbadura wa
0: ko sibi tolorun o ti le gbadura
1: i se pe ka wa lo joko pe kini eyin na ewo nsin awon ton pa atawon ton jiko oto le ta sin so lowo iyun tutikun
0: emi tutikun
1: emi tutikun wa yo
0: ikoni konga don ma be wezo 89.3 fm na le wa ye ole ole estate nle ibadan eje ati owo waju ko de pe alo re se mi mu ajo serap re ni ati nbe lowo ijoba apapo ole de nigeria papa julo minister of finance ati coordinating minister fun economy obeni taiwo yedele e disclose ye salaye awon local contractors ati subcontractors to fi mo consultants ati vendors ti e sanwo fun lati se CCTV project labuja serap bere oro yi latare ati mo bi